Yes. So nga, palangga may yung buntag no, sa mga taga Butuan nga naminaw karoon. Yes, sa mga taga Butuan diha nga naminaw, labi na diha ni Miss Maliit ang nag-operate diha karoon. Ingat si Miss Maliit. Unsa man day ko dere ko kuya Inter operator. Oh, okay, kuan man ko announcer. Ikaw day operator Miss Maliit sa Butuan, kay ako may announcer sa Amigos Coffee. So ikay may nag-uon sa kong program bro, ikaw may operator. Yan sa tanan-tanan mga yung buntag mga palangga FMR diya sa Butuan with Miss Maliit. O sabud sa mga taga kuana Magic FM diri sa Dipolog mga yung buntag. Yes, og sa tanan-tanan pud nga naminaw diha sa Kiss FM, Boss Bandoy, may buntag boss. Asa pa diri dapita, diri sa Mabinay, diha si DJ Marco, may buntag. Asad si Tatay Naldo, ha? Tatay Naldo.

yung buntag ni mo diha Tatay Naldo diha sa kuan sa ni Tatay Naldo eh diha sa sige katay diha sa Negros Occidental

0: Yan, sa tanan-tanan na lang, naminaw palang mayong buntag ninyong tanan. Tara, kuta tag kape nga lamian, kape nga doon ay vitamin C, kape nga para sa tanan, then pagkauman, padalundunan tayo na ito o Amigos Capsule. Ha, kay duham niya itong produkto, Amigos Coffee and Amigos Capsule. Di na maglangan-langan lang ka. Okay. Ikaw si Wiswan is Kuya Angel. Di ka maglangan-langan. Okay. Nalangan na rin baka Kuya Angel. O John Miss Maliit. Ha? Sige, sa tanan-tanan nga naminaw. O sa paigi paabot ato. Ha? Tara. Ato ng kutawan ng lamian ng kape palang ha? Inubanan sa ito ang Amigos Capsule, Amigos Coffee Plus, Amigos Capsule, mga palangga. Ang lamian ng kape. Oh.
1: Hello?
2: Yes, hello, good morning.
1: Yes, good morning, DJ Rabbit. Kadugay ba ni mo makatubag? Ano man?
2: Ano? Wala pa kong kaibot, sir.
1: Alo, may sabay po yung limon niya, ibot-ibot.
2: And ano ang gina, sir? Kasi ayaw pa po yung kaayon, sir. Nabisi pa ko ka ng hikling-hikling din sa ako ang mga wuluhatuhan.
1: DJ Rabbit, nalay ko, nalay kamay. Ingon sila, gipatawagan kasi DJ Rabbit. Kaya ingon si Kuya Rams. I've been for a year nga nagkuyo ko na sa Amigos Coffee. Na ako na kay Gishir ni DJ Rams. Nga, the best good ang Amigos Coffee sa imong life. Kung sa may mga panghitabo, kamusta naman to imong mga nanay o mama sa Amigos Coffee?
2: Yes, okay na gid kay sila, nag-continue ra gid sila sa paggamit gid sa maong produkto no ang inyong Amigos Coffee. So sige na sila gapalit sa butika. Kay nahurot naman po tong ako ang itong gibilin di ari ni Kuya Rams. So nahurot naman gid sa gamit.
1: Manawagan kang Kuya Rams nga hatagaan na pugag kape.
2: Og tagaan.
1: Automatic
2: message.
1: Ano naman si Kuya Rams sa tong live? So, automatic na mes Kuya Rams yung ganat niya.
2: Ganon, naadi ay.
1: Oh.
2: Hello, Kuya Rams. Miss you.
1: Ganon, si Kaulo. Uy! Uy, Kuya Rams. Miss
2: hello
1: you
2: po.
1: Daw. Masa to, ano sunod sa miss you? Sa to?
2: Ala, i-miss you lang sa akin na kasi na kasi ito ang soypon.
1: Ano, action ko kaipit na.
2: Chika, huwag ka kayo, sir, no? Chika, huwag ka ika.
1: Dili, uy, ako naniidra ko sa mga kalihukan, kaya dugay-dugay na matana ng mga kalihukan, no?
2: Yes, so...
1: So far, so far sa imong experience sa Amigos Coffee, o sa imong nanay o mama, so far sa ilang kwan.
2: Wala na ka. Ang kumama, sa'yo na dyan siya makatulog. Kaya ang kumama, ang iyang giindag sa diha is katong insomnia dyan, diligid siya katulog. Alas 11, nagdok-dok pa sa iyang kaldero ka ng hinis pa. Karon mga alas 8 pasado, alas 9, higda na gid siya kay upiyong na gid iyang mata.
1: Okay.
2: Dayon, sa iyang sugar side, kay mahadlok mo gito siya mutaas gid ang iyang sugar, or gid na ang iyang gitake food. Kay wala ra gid nakasaka gid ang iyang sugar so na maintain ra siya sa ubos ra gid siya
1: so normal ang sugar sa imong mama.
2: Akong mother ko ani siya 78 mag 79 na.
1: Ah, so kamanguran day ka no.
2: Iyo, kamanguran ni ko.
1: Kamuod ni mo pili si Kuya Rams, ha?
2: Shepherd. May mo na kamanguran sa kay panggaon po ta sa... May po nang manghud ta kay panggaon mo ta sa ato ang minamahal kong na.
1: Baliya ni mo.
2: Kung na.
1: Kung na. So, balik ka na tayo mong mama. So, okay na gid yan kon. Ikaw, Rabbit, yes. Pag-inom sa Gagamigos Coffee.
2: Oo, salin-salin lang ako ah. Siyempre, kaunahan na ako ang mother.
1: Mm-hmm. So, if naadya si Kuya Rams, mag-share-share mo gabi ko sa coffee.
2: Sabay may kutaw, sir.
1: Sige una mo kutaw ninyo yun.
2: Siyempre, kay gentleman na siya, siya Jude. Siya Jude mo kutaw dahil hatagan ko niya.
1: Hello, ito gilok. Nakala si Carlos siya. Pag-sure na ng DJ Rabbit, Kuya Angel. Ang sure gina ko, no?
2: Hello. Nano din siya mo to. Oh, Ali, be. Ali, Carlo.
1: Ano naman?
2: Nang masubukan mo, magkutaw tag kape.
1: Ah!
2: Oh, the ba? Lami mo gud kutawon ang kwan. Lami mo gud kutawon ang Amigos Coffee kay humot sad siya.
1: Mm, asay humot nila ni Kuya Rams?
2: Shamford. Iba talaga yun. Chikadora, chikay ko ba? Iba na kong forget yung ko aning kahanginan ba? Alam ko, yun pala eh. Yun pala yun eh. Kaya pala eh.
1: Hindi. Ano lang yun? I'm just asking lang. Kaya sa mga forget na to. Di naman mo gawas ang kapat. Di naman mo gawas ang katotohanan.
2: Yes, so wala ginay forget kana sa inyong produkto. Wala ginay forget. Tinuod ko na siya.
1: Tinuod ko na siya.
2: Oh, daghan ko good po niya mga ko. Kay mahurot bago na inyong hang stocks dire kung wala gay nakauyon sa inyong produkto. Mo na siya ipag matuod kung unsa ka epektibo.
1: Tungod na sa imong pag burgat diha.
2: Forget na ito maayo eh, para kuwain, para dali mahalin.
1: Ah, pero katong imong nanay, di ba taas sa itong sugar, kamusta naman to?
2: Oo, kuwain ka nang still nagkapalit rin hapon sila sa produkto, kay doon naman to siya sa butika, sa kuwain, dito sa Lapitan okay. Man to siya.
1: Mm-hmm.
2: Oo, dito lang siya magkuha, kay doon naman talaga siya sa kuwa sa dihagod magpalitan niya, wala naman kuwain kuwain, wala naman kuwain gihuptan na rin nga kuwain, karton na lang mo rin nabilin.
1: Yan, wala ka pahukti ni Kuya Ramos o hinuptanan ninyo?
2: Wala naman ay.
1: Yan, wala.
2: Pwerte! Nako, huh? Sir Amir, i-chus na sad ko ni Sir Angel.
1: Wala eh, ako lang ba? Nga nung wala na kaniya pakukti sa hinuptanan, abas ako na lang, kada...
2: Hindi naman ko, kaya talaga sarang mo ko kayo siya makakuan diri. Good, kumakabot siya diri, takuan lang, dalikit lang.
1: Oy, kaya ba ako nga nung waka niya pa binli o hinuptanan?
2: Kaya nga naman.
1: Para ini abot niya di magdungan mo kutaw.
2: Oh, ana jud, ana man jud na kay lamion man magpahimo galimig ko ana ni katong mag magic mug.
1: Ha, magunsa mo?
2: Magpahimo kong magic mug.
1: Kamong duha nya ini gino mo gawas inyong picture.
2: Oo, oh, ana jud.
1: Ano, ay, bunsa ko ni mo. Ha?
2: Lupigon niya ito yung hang libreng mag ba? O, dyan ko niyo mo taga-ais eh.
1: Kaya naman.
2: Ika to yung muhang Amigos Coffee nga mag.
1: Ah, so imo to lupigon mo nang.
2: Oo.
1: Manang lupigon
2: imo. Ito ang magic gear kay.
1: Inig. Inikutang sa Amigos Coffee mo gawas din yung picture doon ni Kuya Ram.
2: Yes, oo. Ano, Jun?
1: Alaka. Oo, oh, yeah.
2: Ibutang ka na mo sa tunga, sir, sa picture.
1: Alo, ikaw mo yun doon, ha?
2: Oo, ibutang ka na mo sa tunga, referee.
1: Ito na yung referee, si Idol Turan Suy.
2: Si Idol Turan Suy, wala ba ba? Diyan ko kakuan na ha? Kasi mabunggno ang tag-asawa na ha? Ikaw, Jun Sen.
1: Ano sa na? Available man sa na?
2: Na-available, ready to mingle? Nako, oh, talaga na.
1: Ready to mingle.
2: Wanhairo ba ako? Gusto mo? Mo ba na lang ako ni Sir Amir?
1: Ah!
2: Sakay na lang kasi yung broom para kuan sa yun na pag anhadya sa inyo ha?
1: Agay mo kung sa magani.
2: Ako alam, may visit lang. Suri-suroy.
1: Magkuhaday mo ka na. Ah, kay mo ko niya. Kay mo ko kung sa ikantahon yung Kuya Ramir.
2: Ah, saman.
1: You're my travel halfway along the way.
2: Char,
1: my Morena girl.
2: Ay, nako. Biglang nag-Morena girl eh, no?
1: Oh.
2: Nako. Dayon sir, kumusta naman ang ato ang kuan diha? Bagong tuig diha sa Cebu.
1: Oh, okay ra gyapon si Kuya Ramos nang ita ra gyapon sa imong serbisyo kay ganahan sa mga burga mong duha.
2: No chore sana all. Sir, ami ali na diri kay oh, half sign na ang kadagatan, wala ni mga balud. Pwede ka maabda ni Ada, naara ba to'y maabot ni kuan si Ada?
1: Ah, so half sign na imong gitataw nga half sign na kay
2: kamoya. Oh.
1: Kamora ni Kuya Ramir magbuhat og baod.
2: Ato pabaluron ini kabutan niya diri.
1: Asa ba mo dapit magpabalod?
2: Ay nako, diri ra sa magkuta-kuta og tasa, syempre magkiyo man ang kuan tubig inang tasa imong kutawon.
1: Magkiyo.
2: Ana ra mo na siya.
1: Magkiyo gyud.
2: Oo, kailangan kay init good, init good ang kuan tubig din. Syempre katawan ko din mong tarong para matunaw gitong kaping imong gibutang sa kuan para dito gid ang sangkap niya malusaw gyud tanan. Mainom gyud tanan, walay mabilin.
1: Dito mo, kuan ang lasa mo, ma-feel mo ang lasa.
2: Yes, of course.
1: Mainig higop ni mo, piyong-piyong pamata.
2: Lumi kayo.
0: Yes, nagandang salamat DJ Robert. Kakiyo-kiyo si DJ Robert ha. Ka-FMR na to diha nga naminaw or sa tanan-tanan nga naminaw ka Magic FM. Ingon si Abdul Habar, Kuya Injal. Lami po di kiyo-kiyo uban ni Miss Maliit dahil ang bote mo Abdul eh. Anak ka, sige pag kiyo-kiyo lang naging mo doon Abdul. Ay na lang nag... Ay na lang nagdamaya si Miss Maliit diha. Aha. Kay mo pa gamay na nadaan, imo pang kiyo-kiyo o na masamot ang kagamay dong. Amigos! Let's go! Feel the glow! Iyan sa nga si Miss Maliit, winuang mo ng imo, kuya. Kadako na ko, kuya. Miss Dako, day ka, Miss Dako! Sa di ba, dako ang akong kuan. Ang unsa man, Miss Maliin. Isa, and then, gula, klaruha kayo. Good, kay buntag pa. Yan, sa Amigoscopy, mga balangga, ha? Ang lamian nga kape, ilado na sa tanan, mapalit sa tanang butika o pharmacy. Yan, sa mga nanay o tatay, na, ala, sige, add to na sa mga butika o pharmacy niya sa aduul sa inyong balay. Or diha sa inyong lungsod, asa mo naminaw. Tara. Amigos Copy, mga palangga niya. Ubay-ubay na sad ang nagamit sa itong Amigos Capsule. Naghanasang namahayag sa kaipiktibo sa itong Amigos Capsule. So tara, atong paminawa ng testimonya. Gikan sa Amigos Coffee, padong ta sa Amigos Capsule.
3: Sir, hello kuya. Yes sir, mayong buntag sir. Kisay pangalan na to sir?
4: Si Ramera Baligwata kuya.
3: Ramer Baligwata. Kuya Ramer Baligwata sa Ramer, usa ka sa mga nag-testified nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economic gamay nga experience kung epektibo ba doon nga itong Amigos Capsule, Kuya Ramer Baligwata?
4: Yes, kuya, no? Ang pag-una ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, kuya, nindot yung kayo, no? Ang ako ang pamati sa akong panglawas, gani. Ning bati ta o kanang kakapoy sa kanang sikitang biyahe karon mas nindot ang kapsul nga ako ang na-take na pirmino sa Amigos Capsule sama ning pagkatulog nindot ta kaya akong pagkatulog o kanang sabong tag kuya kanang maglisog ta o kanang remove sa ato ang hukaw nindot musamot siya ka nindot yung kayo kay sayo ta makainom sayo po ta maka-remove sa atong hugaw. So, gaan, atong agaan din akong lawas. Kanang...
3: Kaya pa na, Kuya Ramir, maglisod kag kalibang, hindi kabuntag.
4: Oo, maglisod kong kalibang. Usahay, gabiin na, usahay maugbaan. Pero nga, nagsige na ko sa kapsul, nindot yung kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag. Gaan akong lawas. Buntag o tuhapon.
3: Lawas. Buntag o tuhapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
4: Nagsige kayo, kuya, no? Lahi dyo kayo nga kanang dita kayo no mo kanang Amigos Capsule. Mas nindot yun ang Amigos Capsule kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pa na kay acidic. Ako, kuhan mo ko, graphic acid ko kanang sa kuhang kuhan, maginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga, pwede din siya kanang sa mga kanang nakuhan sa tiyan no, kanang mga acid, ana. So karon gitry pag try gina ko kuya nindot yu kayo kay magsigita ka nang panukap or magsigi pug ka nang kuan sa imong hangin na kuan kanang imong mga murabag kuan siya kanang lain siya ang kanang imong tiyan ana muhupay yu gaan siya gaan gid siya imong pamati
3: so, mo na nindot far, Kuya Ramir Baligwat ha mo na imong experience sa ato ang Amigos Capsule. O niya, nainangutana, Kuya Ramir, na aman rin si Bobby Huntilia. Ingon si Bobby, ha? Ingon si Bobby Huntilia. Siya nga, pangutana daw si Kuya Ramir, Kuya Injaw, kung okay man ni sa buldos-buldos kay ako, nakabuldos ko sa kumbana, sa kong asawa, nga si Gracia. Nga nakainom ko Amigos Capsule, ha? Sa imong experience, nakabuldos pa bug ka?
4: Agoy, Munay nindot kay nga pangutana kay Angel. So nindot kay kay Angel no kay sa una nga wala pa ko gagamit yung daning amigos capsule no. Kanang mabuntag ilhan gyud nimo aduna gyud check kanang epic no kay kanang mabuntag sayo pa kayo wala si Junior barog na.
3: Barog na kayo pero sa una wala dugay mo barog.
4: Wala ra. Dugay mo barog karon.
3: Aroy.
4: Pero buyak.
2: Ay.
4: Oh, kanang mabuntag tinuod gyud na. Manguhit oy. Si Junior.
3: Manguhit, manguhit. Sige, sige. So, ana, so, alang sa mga tatay niya, Kuya Rams, epektibo ha, epektibo ni nga itong kwan, epektibo ni nga ito ang Amigos Capsule, alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, maligwat sa ika-advise ni mo nila.
4: Makaalang sa...
3: Makaprove yun at itong Amigos Capsule niya.
4: Kaalang sa naminaw, no, ugasan ni Nabot, nga ito ang gear karon sa Amigos Capsule, ganing mga edad-daran na, o sama, apoy uban nga dili pa edad-daran, pero minus na sila aning bugno sa kama, kuya. Lindog yun siya gamiton, kuya, ang kanang Amigos Capsule, labinin mo na. Buntag sa'yo pa, wala. Hantod na, maghayag na, kuya, putig yun. So, ako ako yung laing ika-advise ninyo, no, ang kanang mga, na may problema gamay sa ilang, ilang katao, so, una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilang ibuhi. So, kanin, Amigos Capsule ta. Amigos Capsule ta, mga pare.
3: Nindot ko. Pilay edad na ito, Kuya. Pilay edad na ito.
4: Ako, Kuya, ang edad na ko, 52 na dito ko.
3: 52, okay. Pero tagaasa ka nita, Japan, Kuya. Tagaasa ka nita, Kuya Rams.
4: Nakakuroon ko ano yan, nakuyo sa Palamban, na Kumbado, Palamban, Cebu.
3: Yes, dagang kayong salamat, Kuya Rams.
4: Dagang kayong salamat, Kuya.
3: Dagang salamat.
0: Guys, dagang salamat Kuya Rams. Ingon si Batil. Ingon si Anlipap Kuya Angel, dubli kara ko karon, nagbatil og Amigos Coffee, nagpadalundon og Amigos Capsule. Unya ang ako ang Junjun ni Tisco Kuya. Hoy. Unsa? Hoy Anlipap ka sayo babaan ay. Unsa to Anlipap? Si nagbatil ko Amigos Coffee Kuya. And then pagkahuman ako og batil, nagpadalundon ko Amigos Capsule. Magadungog na ko sa tingog ni Miss Maliit o sa pangalan ni Miss Maliit ni Tiskog man ko yan. Kinsa maging nakapatiskog gana ni mo ko ayon. Ganang busbandoy, Anlipap, ang Amigos Capsule, Amigos Coffee or si Miss Maliit. Yes, ikon si DJ Habal, Kuya Angel, kaning ako, bisagway, Amigos Capsule o Amigos Coffee, basta na si Miss Maliit, Baskog. Ay, naku, ambutin nyo ay. Yes, alang o galang sa tanan mga palangga ha, mga nanay o tatay. Ang sapay, ipaabot lang ga, kutaw na sa Amigos Coffee and kape nga lamian. Inumbanan sa itong Amigos Capsule. Manayang ingon, lagi lang ga nga wow, makawaw ta. Makawaw ta sa Amigos Coffee and Amigos Capsule. Ah, tara, tanang butikag parmasya, mapalit ang Amigos Coffee o Amigos Capsule. Ang itong Amigos Capsule, imnon lang sa'yo sa buntag, pwede. Inigdayang katulog, pwede saan. Ingon na si Andy Pop, Kuya Angel. Badunggag ko sa testimonya ni Koen. Saman, ni Melissa Abadinas, kay nag-umido rin ako. Saan yung mga pabuto, kay nag-umido. Na, sige, pabutan ang nag-umido niya.
5: Hi, good morning.
3: Yes, good morning, ma'am. Isa kayo ito yung pangalan na ito, ma'am.
5: Hi, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
3: Melissa Abadinas Lumukso.
5: Ah, yes, Sir.
3: Yes, Sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asa kayo kanapit niya sa Balamban, ma'am?
5: Arpili Balamban, Sir, Cebu.
3: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na kuhan ito, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay... nindot nga kuan kasayuran na hitungod or experience na hitungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am imong paggamit ma'am kay balita nako ipatawagan ka kay usa kono ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule ma'am Melissa?
5: Okay sir. Ang ako ang experience sa Amigos Capsule, sir, kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani, sir.
1: Okay, mag- lumbar pain. Oh, sige, sige, ano man.
5: Oo, sir, kay last December gyud ni nako, sir, nako pang gipa mati, bali na gyung sakitas akong likod. Nagpa-check up na gani ko ani sir, nya gitagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever, gipa-obserbahan nako og 7 days. Unya, human sa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So, ako alang giagwanta, sir, niya, nag-unlabod ko, nag-take sa, ako alang giapuntog ipadayon ang ako ang kuan, kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pagbati na ako, nga naday Amigos Capsule, unya, naapod siya isang cup, nga pwede po siya nga maka- tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, sir, after ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir, bura siyag ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba nag-anam-nam siya og kaning kawala, sir, padung sa ako ang lubod agari na gani sa ubos gani, sir, gani akong paa maminhod siya. So karon ingon akong bana nga padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mao to, sir, nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gi-take. So karon, sir, pasalamat lang gyud, sir, kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko gi pamati. Unya usab gyud pud nga nakaka-amaze pud nako, sir Angel, no?
1: So nawala ang kuan, ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang ka pad na Amigos Capsule.
5: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko og usa ka pad. Usa ka pad, sir,
1: or na. Usa ka blister pack.
5: Oo, kanang na po ka capsule gani, sir. Gisugod na nako. Buntag og hapon akong inom, sir. Buntag og hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony, sir, nga daghan jud naka uyon pod siya. Sumuot nga hing kuan ko, hing dry lang gyud pug ko.
1: So, karon, wala na ang sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
5: Wala na gyud sa tinud anay, wala na gyud, maunang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos Capsule. So ikaduha pud na ako, sir, no, mo share lang pug ko, sir, para pong maka ang ubang pud nga napoy gipamati nga susama nako. Okay. Kaning ako ang kuan, sir, kaning ang ako ang pagtuogod sa lumbar pain, sir, kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba, dala to sa akong menopausal, sir, kay 49 years old na baya ko. So nagtuo ko og kanang kuan ra to, sir, dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal. So ako ara tong gida, sir. So pagkahuman ako nga to, sir, og take sa na po ngali ka capsule, sir Angel. Ala, nibalik man ang akong menstruation, sir. Himbalik yun siya na normal. Mauna karon nag monthly na, sir. 3 months na nako nga nag normal na siya, sir. Pasalamat yun ko sa Amigos Capsule kay dako gid kayong tabang, sir.
1: So normal na ang imong menstruation adto, dili normal karon pag inom mo Amigos Capsule na normal na, sir.
5: Oo, kay since December, sir, 2025.
1: Ay, by the way, Ma'am Melissa, pilay edad nimo?
5: 49 ako, sir. So maubito to nga
1: ang to angay naging magmenopausal, no?
5: Oo, sir, nagtuog yun ko nga maog yun to'y dala po sa premenopausal na ako kay wala naman po na menstruation. Mm-hmm. So maoto ako lang po nung giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mang yun siya. So maoto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hing try yun ko, sir. Ang reaction yun ato niya, maog yun tong ako ang kanang jingod na pa doon, dere sa lubot.
1: Okay, naog na, sir. Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak?
5: Oo, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot batang lang yun po, o ganang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir, unya, na kuan na sad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
1: Nibalik siya sa normal. So, karon yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo, manta, madam. Arita sa butang, mm-hmm, sa mga minyo. Kamusta? Maka, kuan na.

0: Yes, welcome back, Survive 105.5 FM. That was Koad, Shut Up and Dance with DJ Rick Rick. Diba? Good morning! Ay, wala it boses. Ulit.
1: May ano
0: yung may UTI.
1: Yeah.
0: UTI, oh yes. Upper... Meron din ngayon. Upper throat infections. Ganon. Oh, ulitin natin yung good morning. Malinaw na, no? Good morning! Ginoo ko, no? Ang ato ang face karon is fresh pa sa fresh lumpia, no? Pero ang ato ang tingog is dili fresh. Gamit na gamit. Diba? Pwede pagkagamita sa ato ang tingog karon, diba? Mo na nga kung giingon nga. Likay-likaya na to ang mga makabara sa ato ang tutunlan. Naay nagbara. Yes, kasi kumain tayo ng chicken. Kumain tayo ng chicken ng 12 a.m. Hindi. Oo, kasalanan ko rin naman kasi kasala man po sa nako mo nang nangyari ako ang tingog, no? Kay Koan. Pero tira madyo na ito pagka... Pero tira madyo na ako. Nimbalik man akong pagka-addict sa K-drama, oy. Diyos ko. Diba? Oo, pero bisang pag ngani ato ang tingog, diba? At least fresh ta. Diba? Fresh kay... Fresh pa ko sa lumpia ang agibaligya sa Kin and Surge Ethery. Ethery! Sabi! Sino si Ethery? Sino yung si Atchery? Pero anyways, ayan, oo, grabe, paspas kayong adlaw, no? Last day of June, yeah. Diba? And kung ano siya ka ng last day po sa Pride Month. Yeah. Diba? Sus, grabe, oo. Grabe yung ano natin, yung topic din natin kagabi, no? Oo, sus, grabe yung ano about din sa Pride Month, 'di ba? Sa ato ang mga brothers and sisters, 'di ba? Ang members sa LGBTQ.
1: And are you excited? Magbabardagulan daw tayo with Dokchi. Wow!
0: Yes, 'di ba? Naplano na 'yon, 'di ba? Pinano na 'yon na magbabardagulan tayo ni Chikadora. Yes, oo. Yun yung sabi niya.
1: Nandun siya ngayon.
0: Yes, oo. At saka ano natin si Chikadora ngayon na si keep

0: ano lang, safe lang sa trip niya ngayon sa Thailand. Ah! Sawadika, di ba? Nasa sawadika na siya. Sawadika, ganon. Di ba? Pero ang panahon karon o, tanawa, medyo... Medyo ko ano ka nang medyo walay init, dili pud wala pud ga ulan, landong lang yun siya. Actually mo ni akong ganahan nga tempo sa panahon. O okay, dili mangko ka nang hilig kay dili, I'm not the kind of person nga ganahan og sobrang init, dili pud ko kind of person nga ganahag sige ga uwan. So ang akong ganahan is mangingon ani lang kay mura og for me is so relaxing. Wow, relaxing sabi. Oo, makarelax siya, 'di ba? Nga like ka nang pwede ra ka maglakaw sa kalsada, 'di ba? Pero don't forget gihapon, no, kanang mga naa sa balay karon nga naminaw sa Vibe 105.5 FM nya nagplano nga mulakaw or na ay mga importante nga mga lakaw, ayam, don't forget to bring your umbrellas, yes, no, bisag mga kalo lang, 'di ba? Or unsa pa ba na diha, mga raincoat, 'di ba? Kay para kuan lang kanang in case, 'di ba? In case nga mukalit og ulan, 'di ba? Yes, protection from the sunlight and the raindrops. Yeah. Raindrops, sabi! Sabi ng raindrops. Diba? Sabi ng raindrops. Diba? Oo, pero... Ano, oh, medyo busy ang atong kalsada karon, no? Ayan, because it's Tuesday. Tuesday ba ngayon? Oo, Tuesday ngayon. Oo, another day and another life to survive na naman tayo, mga ka-vibes! Diba? Oo. And then, ayan, oh, hindi pa man available yung mga tickets natin, no, para sa concert. Oo, ayan. Ayan ha, oo. Ito pala, no, sa mga naminaw karon, oo. Kuan na mo ka ng, sa mga wala pa naka-follow, ayan, i-follow na ninyo ang page, no, sa Vibe 105.5 FM. Sa tanang mga social media platforms na to, no, sa Instagram and also sa TikTok. Kaya diha na to ipang post, no, if available na ba ang atong mga tickets para sa concert, big concert. Yes, 'di ba? Oo. 'Di ba? Oo, pero i-promote ato na siya soon. Soon. Mauna nga, i-follow ninyo karon makahibaw mo sa atong ganap, no, sa mga ganap sa atoang sa tawag ni mo ani oy, sa atoang kahanginan. Kahanginan, sabi. Oh, pero kung sa pabalan niyo magipang buhat diha, ipadayon lang na ha. Oo, sa mga wala pa nakakaon diha, nakapamahaw. Oo, bisag 9:41 na, o pamahaw na in town mo, oy. Ayaw mo ka skip sa inyuhang breakfast, no? Because breakfast is one of the most important meal of the day. Oo. Tapos kape. Ay, nako, ang kape. Oo, amigos. Wala pang kape diyan. Diba? Bigay naman tayo. I-try na to, no? Gusto ko mo try og amigos, no? Gusto ko mo try base kay si Kuya Sad o si Kuya Guard Sad kay hilig po siya pangape. Diba? Base nagmakahatag si amigos og kape. Diba, sir? Oo, sus, ginoo ko. Diba? Daghan kay tag mga adik og kape karon. Ay, dili ka? Ah, so unsa ka? Oo, di ba? Kasi healthy nga daw yung amigos coffee. Di ba? Oo, kanang...
1: Lang, Memorize na kakadugayan ninyo ang team song.
0: Kasi pagpasok mo pa lang.
1: Yung music nila, hawak mo ang beat.
0: Oo, hawak mo ang beat, di ba?
1: Amigos coffee.
0: Oo, oy, kay Boka, ang gusto na ko i-try, gusto kong ako mismo ang mo testimony.
1: Wow!
0: Yeah, 'di ba? Kung tinuod ba jud nga makapanguhit ang imo partner. Mangita ta og partner, 'di ba? Nga mukuhit ana. Oo nga. Oo, kay kanang partner nga kanang nga, sa una nga dili manguhit pero karon kung makainom sa amigos, manguhit na. Ah, halos kada gabi. Ah! Yes. Oo, morning, afternoon, and evening. Mura siyang pamahaw, paniudto, panihapon. Ganon. Oo. Dapat ganon. Okay, healthy man sad po ang amigos. Oo. Yes. Oo. And also, good morning sa itong mga baby boys. Si DJ Shabel ba? Bisag isa rin makita niya. Hoy, talaga din mo gichika, no? Oo. Naku, lumalablep si DJ Shabel. Lumalablep siya, oh, sa mga taong dumadaan dito. Mga estudyante pa naman. Grabe ka. Hindi, okay na yung 18 kasi nasa legal age naman yun. Tsaka bata ka pa naman. Wow! Alam mo, lately, no, lately ano, nahasa ko ulit yung mga jokes ko. pero kana ipadayo lang inyo magipang buhat. Balik pa si DJ Rick Rick no para sa tong morning vibe chika ha. Hoy, medyo nito ang ato ang kuan karon no, ang ato ang chika no, ang ato ang topic karon kay ayan. Oo. Naamo ko kuin ka nang nabasa nga post. Ana siya nga what if someone you love right now turns out to be someone's future. Ay, muna yung topic gabi eh. Iba talaga yung ano na. Diba?
1: You build that person for another person.
0: Yes, diba? Imagine no, kanang gilove na to or ninyo that person right now, sa lain di ay ang iyang future. Diba? Oo, pero later on, ato na siyang ichika, ato na siyang itopic. No, oo, karong adlawan, no, oo. Stay tuned lang, mabalik pa si DJ Rick Rick para sa Morning Vibe Chikahan. Dili lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: 105.5. Louder than your weekend plans.
1: Welcome back to 105.5 FM. Mga tong oras is 10:29 in the morning. Woo! Kumusta?
2: Murag daghan ang nagduwa si DJ Shabil dere o. Oo, duwa-duwa na siya ga. Luto-luto na siya ading duwa-duwa. Oo. Pero anyways, ayan. Oo, maayong-maayong buntag no sa mga solid na itong mga listeners no nga. Maupay pag-tune in sa 105.5 FM. Good morning, everyone! Good morning! karon medyo kuan ang ato ang topic karon no, medyo sakit sa dughan. Oo, pero chillax sa gihapon, no? Chillax, oo, relax sa gihapon, no? Ayan, so, ito ang pamalandungan. Wow, pamalandungan, sabi. Oo, karon medyo pamalandungo na to, no? Gamay, no? Ang usaka topic nga sakit, no? Sama sa kong giingon ganiha, no? Unsa, kung ang tawong gihigugma nimo karon para di ay sa future sa lain. Ay, nihilak, wala pa ganita kasugod. Diba? Unsa na lang kaano nga ang kuano kanang ang tawong imong gihigugma karon kay para di ay sa future sa lain. Diba? Sakit siya paminawon, uy, Ginoo ko. I can't imagine myself being on that situation. Oh, wow, sabi. Sabi nun. Diba? Oo, sakit siya paminawan pero tinuod. No? Daghan kaayo ang mga nakaagi o mga naka-experience o mga ingon-aning nga senaryo sa ilahang relasyon. Kanabitang dugay kayo mong uya. Ay, nako. Actually, kani Jod, ikuan Jod ako ni DJ Shabel nga kanang ako ang friend from Kalapi. Actually, dugay na silang uyab. Ang laki is college and then ang katong ako ang friend is kauban na may high school before. So dugay na silang uyab like 4 years or 5 years. 5 years silang uyab actually. Kuan nag-college na ang ako ang friend nga na tapos nag-work na ang lalaki, nag-work sa isa ka bangko. And then actually okay sila ang lalaki is kanang walay kuan nga walay unsa tawag din mo ani kanang walay sign nga nag-cheat ana ba kay kanabitong or kanang nailaing na siya ilain kay kanang kung mag-uban silang duha like sweet gihapon mo update gihapon in-update kanang same lang gihapon sa ilang naandan sa usag-usa and then one night ana ang kanang katong lalaki gikan pa na misita sa ilaha gikan pa dito sa ilang balay and then ing uli tapos nag-work pagkaugma. And then pag uli niya ng hapon, di ba kay ang bangko kay 5 PM raman na siya, mag-close naman na. Na siya gidala nga bisita, manager niya sa bangko, babayi. Dito, gidala niya sa ilahang balay. Kay maki-slip over ko, no? And then, pagkaugma, diha na nahibawa nila na katudi ang lalaki o katong iyang manager kay kaslunun na. Okay mo anang pagagabi tapos pagkaugma na ibaw ani mo ang imong uyab kaslo.

Diba mo na usano nga kanang nga kanang muraog na nakuan ako dili man tuod sa akoa na well, di man ako personally nga na experience pero nakakuan ko sa story no sa ako ang friend ana ba no kabalo mo usahay manggod na atay mga tawo nga abi nato nga sila nagyod no ang para sa atoa no mao na ang atoang forever di ba mao na ang atoang gusto natong kuyugan or makuyog no hangtod magtiguwang ta di ba pero ang kinabuhi usahay joker. Diba ka nang mapaglaro ang tadhana, diba usahay lahi jud ang ilahang plano para nimo. No makauna-una ka ba nga nganong ako man ang nagatiman ani niya, diba? Nganong ako man ang nagantos, nganong ako man ang nagpabilin ani. Diba? Unya sa katapusan, no, at the end of your love story ninyo, di ba? Lain di ay ang iyahang makadayon. Aww! Wala, di na ako ma-imagine ang akong self nga na anak nga sitwasyon, no? Okay. Sakit jud siya. No, sakit siya. Lakit siya. Sakit na gani ko nga. Ako lang gi-imagine nga na ako anak nga sitwasyon, no? Feel ako nga, dili na ako makaya. Ay! Hindi siya siya, Bill. Oo, 'di ba? Oo, 'di ba? So what more pa ka, no katong mga tao nga naka-experience og mga ingon ani no nga kanang nga kanang from high school lovers mo, 'di ba? Unya kanang siya na ang imuhang comfort zone, 'di ba? Siya na ang imuhang kalipay, murag siya na ang imong kalibutan, tapos siya ang makapakuan nimo kanang makapakalma sa times nga feel nimo you're super stressed, super problemado ka. Tapos at the end of all that, salain di ay siya, no, salain di ay siya ikasal, salain di siya maminyo. 'Di ba? Mura ka og kanang construction worker. Ikaw ang nag-build sa building pero dili ikaw ang tag-iya. Diba? Kasakit anang mangingon ana no, pero kabalo buon say kanang masakit ana niya no, kanang makita nimo ang tanan nimo nga gihimo para niya pero laing tao ang nakabenepisyo. Diba? Kay syempre kuan ka nang sa bag-o pa mong nag-ila, bag-o pa mong nag-uyab, ibutang nato nga kanang tawhana or kanang bayhana, bugoy. Diba? Pariwala. Diba? Bugoy tapos daghang bisyo, for example, nga tapos nagkadugay ang inyong relasyon, nagbag-o siya for you. Like nahimo na siyang loyal. 'Di ba? Nahimo na siya o kanang wala na siya bisyo, 'di ba? Nabuutan siya nga pagkatawo. Pero at the end of story, laing tao ang nakabenepisyo atong pagbag-o niya nga para unta nimo. Ah! 'Di ba? Super undang ko na to, nasakitan na ko. Ay, sorry. Nasakitan. 'Di ba kanang laing tao ang nakabenepisyo, ikaw ang nagtudlo 'di ba kung unsaon pag-communicate, for example, ikaw ang nagdasig niya nga mahimong mas responsable sa iyang kinabuhi. 'Di ba? Mangayon ana ba ikaw ang nisabot sa iyang pagka-immature, ikaw ang nagpabilin bisan lisod. Unya pag-abot sa lain, perfect na kayo siya. Siya na ang murag nahimo na siyang ideal guy or ideal husband or wife para sa uban, pero wa sila kahibaw nga ikaw ang nagmold ato aron mahimo siyang ingon ana ka perfect nga person. Diba nga nakasakit, diba? Napakasakit Kuya Eddie. Ang sinapit ng aking buhay. Diba? Murag ka nang ikaw ang nag-assembly niya pero lain ang naka-home service. Diba? Imagine that scenario, no? Nga immature ka siya before tapos ikaw may nagpahimo niya nga matured sa love.

0: sa iyang kinabuhi. Kung sa una irresponsible kay siya nga pagkatao, karon responsable na siyang pagkatao because kay imo siyang gihubog, imo siyang gimold as a person, mga ingon ana ba no, gitudluan nimo siya unsa ang paglove ug tinuod, di ba? Pero tanan day nga imong gitudlo niya, laing tawo ang makabenepisyo ug laing tawo ang maka-experience ato nga dapat nga ikaw unta to, di ba? Sakit siya no, pero kasagaran abi din ako no nga kanang kuan siya, kanang sa TV lang siya mahitabo. No, mura siya dili siya tinuod, mura siya og dili siya reality. Mura siya dili siya mahitabo sa tinuod nga relasyon o sa tinuod sa kinabuhi. Pero katong nahitabo sa ako ang friend, like nakaingon siya kog tinuod jud ining mga ingon ana no. Di ba? Oo nga kanang okay ra kayo mo, di ba? Okay ra kayo mo tapos kalit lang nga. Oh my God, sa lae siya kaslon. Laing tao ang iyahang gustong mahimong kuan. Pamilya, di ba? Maasawa, mabana. Di ba? Imagine ang kasakit no nga ma-feel, no? Imagine ang kasakit nga ma-feel atong partner nga imuhang gibiyaan para lang sa laing tao. No, pero wala ta kahibaw, di ba? Basig kanang mauna dito ang plano, no, plano sa Ginoo, di ba? Oo, kay dili man nato ma-question ang plano sa Ginoo, pero siguro karon mura og medyo clear na for us nganong nahitabo to nga scenario because ang ako ang friend is naa siya sa kamot, no, sa pinakamaayong tawo og pinakamaayong bana karong, di ba? Grabe. No, oo, sus Ginoo, kumurag ako nasakitan ko bisag wala ko naka-experience. Si DJ Shabel, naka-experience ba ka DJ Shabel? Yeah. Nga kani-kaning kanang ang tao nga imong gihigugma karon, no, sa laing tao kuan future niya isa lain. Sa lahi pud nga scenario imo ha. Lahi pud nga scenario. Oh, sa bagay. Uy, pero kung kuan siya, pero kung kasal or dili, nagyapon siya impact, pero lahi lang ang twist sa story. Pero murag maumao lang gihapon. Ay, nganuman. Ginoo ko. Murag ako'y nagproblema pod. Oo, di ba? Naapoy mga ingon ana do nga scenario no. Lahi-lahi og story ang kinabuhi. The situation. Yes. Di ba? Oo. Di ba kanang kan bitawong kuan kanang unsay tawag nimo ani oy kaning
1: sa kanta pa
0: kuan.
1: Sa somewhere down the road.
0: Hindi, yung
2: we have the right love at the wrong time.
0: Hindi, yung kanta ni ano, ni Gagong Rapper tsaka ni Kayla.
1: Ano yun?
0: Yung kabit.
1: Oh, yes! Shout out to you!
0: Hoy, kanta yun! Kanta yun ni Kayla at tsaka ni ano. Ano nga yun, yung ano, yung chorus nun?
2: Sa puso ko'y nag-iisa. Kahit merong iba,
0: sipin na sa puso, mahalaga. Yon, di ba? Iba rin yung story noon. Oo. Tapos iba rin lahi sa ninga. Lahi sa ninga story do nga kanang ang tao nga imong gigugma karon, di ba? Para di ay sa lain, no, para di ay sa laing tao, lain di ay makabenepisyo sa tao nga imong gihubog. Di ba? Oo, sakit siya pero sige lang. No, oo. So daghan-daghan patag mga tap chika hunon about ani nga topic, no. Stay tuned lang mo diha kay medyo nasakitan na si DJ Shabel. Oo, ayan mo, kuan sa taog break. No, mabalik pa si DJ Riklik para sa Morning 5 Chikahan, dili lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Yes, that was When I Look at You by Miley Cyrus. Grabe no, grabe ka emotional tong song no. He appeared just like a dream to me. Diba? Ni appear lang siya just like a dream. And then pag matani mo, wala na siya. Diba? Sama ra po na sa ito ang topic karon. Karon, let's continue our topic, no? Oo, about sa what if someone you love right now turns out to be someone's future. Diba? Or, unsa to, unsaon man nimo kung ang taong imong gihigugman nimo karon para di ay sa future sa lain. Diba? Sa kuan pa lang, no? Kanang sa title pa lang sa ito ang chika karon, murag masakitan na ka. Oo, diba? Imagine ka nang gilove nato, no? Or gilove ni mo, or ninyo, no? That person, right now, isalain lang di ay nakatadhana. Sakit siguro, no? Like, lesson lang di ay imuhang role, no? Sa iyang life, to the point nga ikaw lang di ay, no? Ang way para, ang way, no? Para ma-develop siya as a person. Huwag Ginoo ko, diba? O, mahimong, totally mahimong better, no? Tas sa lain di ay siya nakalaan. Niba? Pero kaibaw mo no, mga ka-vibe sa to diha no, o sa mga solid ng mga listeners sa Vibe 105.5 FM, no, ana gid ang kinabuhi usahay, no, dilita ng tawo, no, nga imong higugmaon, no, imog yung makadayon. Diba? Na ay uban nga muabot lang para tudluan ka unsaon mahigugma, no, unsaon ka nang unsa tabag nimo ani mahimong matinud-anon, maka-experience ka, 'di ba, og tinuod nga love mangyon ana ba, naapoy uban nga moabot para tudluan ka unsa ang sakit, 'di ba, kanang unsa tawag nimo ani kanang murag tudluan ka, atagan ka og lesson learn ba, 'di ba, oo nga sa gugma dili tanan kalipay, no, na adyoy kasakit, maudyo na ang kambal, no, nga magkuyog yun na. Nga once nga mahigugma ka, na agyod na'y kasakit nga kauban.
1: Wow naman! Wow!
0: Yes!
1: Wow!
0: Kasakit o kalipay, di ba? Kalipay o na ay gamayng kasakit. Ay! Dako di ay. Diba? Dili actually balance siya, no, balance kay for example kanang adako kay kagugman niya, 'di ba, kung masakitan ka, sakit pud kaayo, mangayon ana ba, 'di ba, o balance jud ang kinabuhi sa gugma, no, ug naapoy uban nga moabot aron ipakita, no, nga kaya nimo or kusgan kay nga kusgan di ay ka, no, kaysa sa imong ginahuna. Like for example, no, nga naitaw nga moabot nimo nya masakitan ka, mura siya og kanang unsa tawag nimo ani oy nga kanang unsa tawag ani oy nga kanang bitaw mura og gi musay term ana oy Ginoo ko na asa tumoy sa kung dila palihog kog tan-aw, ay sorry kisa may ganahan mo tan-aw. Kanang unsa tawag nimo ani oy kanang aron makahibaw ka ba sa nga you are more than worth it. Ako sa daw sabi more than worth it. Sao na siya kana kanang more than kanang mo kanang mura og mas kuan pa ka nga, ay nako unda ko na to ni wala na naglag na ako ang una. Naglag na ako ang mind, ano, oo kanang si tawag ani oy gaikog term DJ Chabel. Sus, ginun na. Sige, makagluto og burger diha sa imong cellphone, oy. Oo. Kanang, sa tawag din mo, ani, oy, kanang, di dito mahuman direk din ako ni malitok, no, nga kanang, ipakita nga kusgan ka, nga kanang, kaya ni mo, nga bisag masakitan ka, di ba, nga kanang, kaya ni mo, hoy, Ginoo ko, basta gugbag yun, di, tama na sa gugma. Charos. Oo, diba? Diba kayo na may ubang tawo nga kung masakitan sa gugma mo, ingon nga dili nila kaya. Diba? Pero kaning scenario ka nang mura og kanang naay usa ka tawo nga moabot nimo nga murag iparealize niya nimo nga bisan pa og kanang unsa tawag ani oy nga kanang unsa ka sakit ang gugma kaya og kaya gihapon nimo ganon. Di sus Ginoo ko. Ato maglisod-lisod ang atong kinabuhi oy. Oo, di ba? Oo, kabalo mo, no? Usahay, dili ikaw ang problema. No? Dili po siya ang kontrabida. Usahay, dili lang gyud ka ng kamo ang gisulat, no? Nga ending. Di ba? Oo, bisan pag ka ng usa siguro ninyo kahigugma sa usag-usa, no? Kung dili gyud ka mo ang nasulat, no, nga happy ending, dili og dili yud ka magkakamo.
1: Wow naman. Wow.
0: Wow.
1: Wow.
0: Wow, ang sakit nun. Wow. Diba? O okay, kung para gyud ka mo sa usag-usa, dili na nakinahanglan, diba? Og daghang rason, no? Oo, para magpabilin ka sa iyaha. Diba? Kanang mura og kanang wala na tay daghang rason, no, kung para ako jud ka og para imo jud ko kita gyud ang magkadayon, di ba? Pero kung dili, watay mahimo, ihilak na lang nato, no? Ihilak sa tago, no? Pero kung dili gyud ka mo, di ba, bisan unsaon nimo og pugong, di ba, og pagpaningkamot og hold on to your relationship, wow, sabi nung bakla doon sa kanto, hold on to your koan relationship. Diba? Makakita gyud na siya og lain nga dalan. Diba? Makakita gyud na siya og lain nga tawo nga higugmaon. Diba? Maunang ayaw kayo i-question ang imong worth, no, kung dili ikaw ang iyang gipili. Diba? Kaya ang pagpili sa usa ka tawo, dili na siya sukdanan sa imong bili, sa imong kinabuhi. Diba? Oo. Nga na siya, so ayaw i-question ang imuhang worth, no, nga basig mo yung kanga kuan pangit ba ko, 'di ba? Yung parang ano ba katong line ni Liza Subirano, 'di ba? Oo. And then why, 'di ba? Ganun. Just go. 'Di ba? Ayaw i-question ang imuhang worth, 'di ba? Oo, okay. Kay sama sa kong giingon ganihan, no, kay ang pagpili, no, dili sukdanan, no, ang gugma, no, or kanang tawhana, no, aron makahibaw ka sa imong worth, sa imong kaugalingon. No, basin lang, no, dili gyud ikaw ang iyang destinasyon. Og okay ra na, no, kay ikaw pod na akay kaugalingong future sa imuha. Diba, DJ Shabel? Oo, sis Ginoo ko. Okay lang yan. Basin daig dili jud siya para sa imuha. Diba? Basin jud daig si kuan jud imuha.
2: Dudong! Shoutout ko ni Dudong!
0: Hindi si Dudong!
2: Dudong!
0: Sino yung Dudong? Dudong Janjan? Iba yon, gigutong si Dudong dyan. Oo, di ba? Sakit siya pamalandungon or sakit siya hunaon, no, nga naagyo yung mga tawo nga imo nga imong gihigugma karon nga dili jud ay para sa imuha. And that's okay. Di ba, kay kanang naamagitay na mga nagkalain-lain nga future ahead of us. Wow, ano daw? Sabi? Oo. So
1: wow.
0: Okay lang yun masakitan, no? Okay lang masakitan, dawata lang kamatuuran. DJ Shabel, no? Oh, okay lang masakitan, no? Basta kay dawat na to ang kamatuuran. Pero anyways, ayan, time check. It's already 11:17 in the morning. Ayan, ipadayon nyo yung magipang buhat na ibubalik pa si DJ Rick para sa Morning Vibe. Chikahan din lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Yes, welcome back, Survive 105.5 FM. Welcome, welcome. Ayan, oo, sus ginoko. Mayang-mayang pagpanood to. Time check, it's already 12:05 in the afternoon and you're still vibing Survive 105.5 FM. Diba? Oo, sus ginoko. Wala, good in town ko masayop, no? Ning naghinahinay na good in town o kanang taligsik. Ning taligsik to ganiha. Karon sus ginoko. Oo. Mauna nga, kung naadyan may plano nga mulakaw karon or bisag naapa mo sa mga sa school ninyo, ayan, o ayaw sa ito magpasingulan, no, kay kuan lisod kayo ang magkasakit, no? Dili jud taganahan magkasakit. Diba? Oo. So, mauna nga, kuan jud ka ng ayaw sa pasingulan and then inom og daghang tubig. Yes. O, inom, kailangan jud mo inom og daghang tubig karon. No, anyways, ayan, let's continue our topic, no, about atong unsaon manimo kung ang tao nga imong gihigugma karon is nakalaan, no, sa laing tao or sa ko ano para di ipod sa future sa lain, di ba? O imagine ha, imagine lang ha. For example, kung karon na, di ba, naghilak ka tungod sa usa ka tao, no, possibly di ay do nga naapoy kanang laing tawo, di ba, sa laing lugar no nga nag-ampo nga magkaila mo puhon, di ba? Oo, aside anang kanang kuan ba nga kanang naay laing pong tawo no nga nagpray no nga maabot sad ka sa ilhang kinabuhi, di ba? Dili siya kanang perming ikaw, no, nga perm kanang perming kasakit lang, di ba? Or kanang mingon ka nga wala na kay pag-asa, diba? Oo, pero naadyo na, posible gid na nga naay laing tawo nga nangandoy pod nga para nimo. Diba, kana nga tawo, no, kana nga tawo nga nangandoy nimo, dili ka pasakitan ana. No, dili ka kanang paagiun bitaw o guessing game, no, kakuan mo ana, no, kanang pahula-hulaon mo, diba? Dili ka pabayaan, diba? In times nga nagkalisod na ka sa imuhang kinabuhi. Ninduta ana, no, kanang makita na nimo ng right person for you, nga kanang tao nga dili na kakinahanglan magbeg, no, og attention, no, kanang maabutan ng tao nga kanang dili na ka si tawag nimo ani oy kanang magbeg sa iyahang oras, di ba, nga sa iyahang care, di ba, kanang kusa na lang niyang ihatag nimo, nga kanang kusa na lang niyang ifafil nimo ang iyahang 100% love and loyalty, di ba? Na yung mga ingon anak nga tao oy nga kung karon ang imuhang nabati karon sa imuhang jowa baka karon or sa imuhang ex nga kanang permi kang gabeg og oras, di ba? Permi kang nangayo sa iyahang attention, di ba? Nga murag feel mo ikaw na lang tanan ang nagcare sa iyaha, di ba? Ikaw ra ang naglove sa iyaha kay wala niya ipa-feel nimo. Pero naa gyud ay tawo, no, nga maabot, no, nga para imuha gyud nga higugmaon ka, no, nga walay kapalit, no, nga dili kaniya pasagdaan nga magbeg sa iyang oras, sa iyang attention, kay kusa na niyang ihatag nimo o kusa na niyang ifafil nimo nga love kaniya. Diba, maura man yun ay gusto nato. Diba, maura man yun na ang ato ang sa tawag ani oy nga ang gusto natong mahitabo sa ato ang kinabuhi. Diba, ka nang maghigugma ta o higugma unta. Diba, sa sakto. Ay, nakopo. Diba, kung naay mga tao karon, diba nga naka-feel na ana, diba, og naa na karon sa healthy nga relasyon. Diba? Pasalamat mo, diba? And congratulations sa dinyo kay nakita na ninyo, no, ang saktong taong para inyuha, no? Pero ha, oo, pero don't expect too much, no, kasi oo, they are ko ano, still human, no, mga tao gihapon ta. Makahatag ta og kalipay at the same time makahatag gihapon ta og kasakit, no, even pa sa mga tao nga gihigugma nato og tarong og seryoso. di ba? Naamang dyan ay kaakibat nga, nga kasakit. Di ba? Bisan pag unsan imo ka love na nga tawo, no? Bisan pag muingon ka nga ihatag nimo ang kalibutan niya, wow, sana all. Oo.
1: Wow naman.
0: Kanang muingon nga, wow. Akong kuhaon ang bituon wow. Sa langit o akong ihatag ka nimo, pag sure ba?
1: Wow naman. Wow. Wow.
0: Diba mga ingon ana ba no nga kuan nga type of person diba bisan pag unsa kanya paghigugma karon bisan pag giampingan kanya taman bisan pag ihatag niya tanan nimo oras attention care nga imong gipangayo pero maabot og maabot jud ang panahon nga kanang mga tawhana makapasakit pud nimo no mo na nga ayaw iko anang imong expectation ni ay gugkay love kayo ko ani niya dili ko mapasakitan ani niya naagi time nga mapasakitan kaniya no oo intention man or unintention bitaw nga pagpasakit oo mo na nga dili kay porket kay gigugma kaniya di porket kay gihatagan kaniya og time di porket kay gi-care kaniya di ba oo dili na kaniya mapasakitan no mapasakitan kaniya sa lain-lain nga sa lain-lain nga mga scenario sa kinabuhi pero at least di ba naana ka sa saktong tawo sana all. Ug sa mga tao pud karon no nga wala pa nakabate or naka-experience no or hantod karon is nagbeg pagyapon mo sa time nila sa ilahang attention sa ilahang pagcare sa ilahang paghigugma ayaw mo kabalaka no kay puhon-puhon basin di ay kaluyan sa Ginoo di ba maabot ug maabot na nga mga tao no nga tinuod kang higugmaon di ba ug deserve nimo. Diba? Oo, diba kay mga ingon ana ba no nga maabot jud ang tawo no nga dili ka pasagdaan sa mga kalisod nga mga moments sa imuhang kinabuhi. Maunang ayaw ihurot imuhang kaugalingon no sa usa ka tawo nga dili di ikaw ang katapusan sa iyang istorya. Diba? Usahay kinahanglan nato dawaton no nga ang role nato sa ilahang kinabuhi is lesson lang. Diba? Dili ending. Dili happy ending. Diba? O kabalo mo unsay nindot, ana. No, kung lesson ka sa iyang kinabuhi, possible pod nga blessing ka sa lain. Diba? Oo. Mga ingon, ana ba? Diba? Nga senaryo sa kinabuhi. Basin ang tao nga para gid nimo, diba? Is wala pa maabot or nangita pa nimo or naglibog pa pod kung asa kakaroon gibutang sa Ginoo. Diba? What a kahibaw. Diba basig si best friend na day ni mo imong makadayon. Diba? What a kahibaw basig si kumpare, si kumari na day imong makadayon. Diba? What a kahibaw. Diba basig si DJ Rick Rick di ay. Wow. Diba? Oo, mo na akong giingon, diba? Diba? Abi pa lang og wala kay future, diba? Abi pa lang wala tay mga future nga mga gipasakitan. Diba, maura gina ako ang masulti ninyo, no? Labi na ni DJ Shabel. Oo, na... Diba? Kung nasakitan ka karon DJ Shabel, no? Oo, ati... Sige lang. Oo, basin daigpuhon, 'di ba? Basin daigpuhon ang imong makadayon katong nagtrabaho sa Novo. 'Di ba? Wa ta kahibaw basi katong tag-iya sa resort nga imong gikantahan ang imong makadayon. 'Di ba? Wa ta kahibaw, no? Basi a farm day jud ang para sa imuha, no? Dili gid ang Pinoy. Diba mga ingon ana ba wa ta kahibaw, diba? Or basig wala na gyud pag-asa. Diba mga ingon ana ba do nga scenario no mo na ako giingon nga don't close your doors no sa mga tao nga gustong muhigugman ninyo, diba? Kay basin di ay kanang mga tawha, di kay porket nasakitan na mo, diba? Dili na ko muhigugma, ano ba? Kay nasakitan na ko, natagam na ko, na trauma na ko. Diba? Oo, ayaw, diba? I-open lang gihapon ng imuhang, kung sa tawag ni mo, ani, oy kaning gate or pultahan sa imuhang kasing-kasing. Diba? Kay Basin D.I., diba? Basin D.I., musulod. Ay, ang unsa man ang musulod, Charos. Musulod, diba? Na nang tao nga higugmaon ka. Diba? Ug tinuod, ug hangtod sa hangtod ka na. Diba? Oo. Abi pa lang, Jude, wala kay future sa love life. Diba? Oo. Naana. Na, oo. Naana. Naana. Na-delay lang inyong pagkita. Oo. Basig, pareho mong wala ikapliti. No, what a kaibaw, 'di ba? Base nang imuhang ang imuhang future karon kuan pa, daycare pa. 'Di ba? Muna ako giingon, 'di ba? Si Big Soto nga, 'di ba? Oh, Jesus gido ako. Salig lang sa gugma. 'Di ba? What a kaibaw, 'di ba? Nga base ang imo ikadayon karon wala pa gianak. Diyos ko, Ginoo ko. Diba? Oo, muna nga ayaw kawala o paglaom. No? Oo. Maunang samtang wala pa siya maabot, no? Ayaw sa paghunong o gugma sa imuhang kaugalingon. Diba? Ayaw sa jud kaundang, no? Oo ka nang higugmaa lang sa imong kaugalingon samtang wala pa maabot ang taong mo higugma nimo. So, self love, 'di ba? Sama pa sa kanta ni Justin Bieber, Love Yourself, 'di ba? And if you like the way look that much, oh baby, you should go and love yourself. Ah, 'di ba? Love yourself sa una. Buhata sa ang mga butang nga gusto nimong buhaton nga nag-inusara sa, 'di ba? Oo, like ganahan ka mag-travel, 'di ba? Travel siya kung kaya, 'di ba? Paningkamot sa, 'di ba? Ampo, 'di ba? O pahalipay sa imong kaugalingon or sa imong pamilya, tagai sa og oras ang imong mga amigo, amiga, friend, 'di ba? Kay times ka na nakay jowa, dahil na nakay uyab, dili na di na ka makabanding nila, labi na siloso ang imong majowa. 'Di ba? You just need to build yourself, 'di ba? Or ang imong kaugalingon first, 'di ba? Oo. Kay kung moabot na, 'di ba, ang sakto nga tao nga para nimo, mas ready na ka. 'Di ba? Ready na kang mo fight, ready na kang musulod balik sa usa ka relasyon, ready na kang masakitan, ready na kang mohigugma pa.
1: Wow naman. Wow. Wow.
0: 'Di ba? Og dili na kamuingon pa na kay once nga you already build yourself, no dili na kamuingon pa, no, nga please ayaw ko biyai, no, di ba? Oo, dili na kamubeg sa usa ka tawo, no, kay ang sakto pud nga tawo pud, no, dili na kinahanglan hangyuon pa nga magpabilin, di ba? Siya mismo ang mupili nga magpabilin para nimo kung truly jud kang gihigugma niya. Diba? Oo, mauna, no? Oo, sus, ninot kayo ni makatunong taog mga sakto nga tao. No, oo. Diba? Oo, sus, grabe, jud. Labi nag, diba? Labi nag DJ Rick Rick. Sus, Charos. Diba? Oo, diba? Mo na ako giingon, no, nga kanang just build ang imuhang self, no, kay once ka maabot na nga tawo, no, you are 100% ready sa mga pwedeng mahitabo pa, no, o ready na ka, no, nga musud sa usa ka relasyon, no, nga dili na magbeg pa sa ilang attention, sa ilahang time, no, nga magbeg ka sa ilahang love, no, oo, sus. Diba? ug karon sa mga naminaw karon, ug naa pa man gani mo karon nga mura og sakit gihapon, no, kay kanang nakita nimo, no, or ninyo nga happy na ang inyong mga ex sa lain, no, ayaw lang kasi na, or ayaw lang ka jealous ba? Jealous, sabi?
1: Wow naman. Wow.
0: Oo, ayaw lang kasuya.
1: Wow.
0: No, oo. Smile lang. Oo, smile. Diba? Kay basin, ikaw ang rason nga nung nahimo siyang mas maayong partner sa lain. No, basic ikaw ang nahimong rason because ikaw man jud ang nagbuild anang tawhana to be responsible, to be matured sa iyang kinabuhi, di ba? O dapat proud po kasi imong kaugalingon nga nakabuild kag ingon ana nga klase nga tawo, no, di ba? Kay nakapahalipay pug ka, no, sa laing tawo og kabalo ka unsa ang imuhang reward, no, sa imuhang sabdili ang maka ang mabalikan ka sa imong ex. Ang imong reward, no, sa imong self is makakita kag tawo nga dili na kinahanglan pa og daghang pag-antos aron higugmaon pud ka. Diba? Unta nakahimamata ato. Anyways, mabalik pa si DJ Rick, ipadayon ng inyong pagkaon diha sa inyong mga lamian nga pagkaon. Oo, while naminaw sa mga music, no, mabalik pa ko para sa itong Morning Vibe Chikahan, diri lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Vibe 105.5. Louder than your weekend plans.
1: Yes, welcome back to Vibe 105.5 FM.
2: Natay, nako yung mga bisitari oh. Mga visitor. Mga buisitor, charos. Anyways, ayan, so wala naman tayo igong oras pa ng mga ka-vibes, no? Kaya rin ipadayo na nga to ang chika. Ayan, o medyo sakit na nga to ang topic mag-good karon, no? Kay kanang muraog, sakit yung title sa ako ang gi. Chika karon, unsaon man nimo kung ang taong imong gihigugma karon is para di sa future sa lain. Oh, actually wala man ni ganun. Yung pang-ubo man ako mga ka-uban diri, oy. Oo, may... Ah, oo. Napay nagbara sa tutunlan. No, muna ako giingon gani nga after ni mong usaman ni mong magipang kaon, di ha, oo. Imna dali na o siya ka nagpanulak. Di ba? So anyways, ayan. Hoy, ginoo ko. Anyways, ayan, no, oh, mga ka-vibes na to diha, no, oh, hinumdumig yun ni ninyo, no, nga, dili tungod, no, kay dili ikaw ang iyang future, no, pasabot wala na yung future para ni mo. Usahay, usahay manggod ang ending sa usaka love story. Ah, charot. Hoy, undang ko na to ng gugma-gugma. Ay, ganahan ka gugma. Ay! Oo, ato nang itudlo karon, step by step. Ah. Kung usaon mahigugma, ayan. Pero anyways, ayan, no, usahay ang ending sa usa ka love story, no, mauday ang sinugdanan pod, no, sa imuhang bag-o nga love story pod. Nice, ginong, gugmang giatay, saron. Diba? Oo, kay ba mo ang tao nga para nimo gyud, no, dili lang mo abot sa hustong panahon, mo abot siya, no, nga andam pud ka nga pilion adlaw-adlaw. Diba, DJ Chabel? Gipili na ba ka?
3: Next.
2: May lalapas ako sa kong oras, oy. Pero anyways, ayan, no, daghan kayong salamat, no, sa mga naminaw ni DJ Rick Rick karong adlawa, sa mga ning tune in, no, sa 5105.5 FM, daghan-daghan kayong salamat ninyong tanan. And once again, don't forget, no, sa pag-follow, ayan, pag-share, no, sa page, no, sa 5105.5 FM, sa Facebook, sa Instagram, and also sa TikTok. Perfect. Oo, okay. Diha na mo i-post, no, ang mga video nga ga Brazilian dance.
4: Number one si DJ.
2: Yeah. Video na kumakuha ng Brazilian dance, oy.
4: Left, right.
2: Bitaw, dili na kumakuha. Pero anyways, ayan. Salamat kayo sa inyo pagpaminaw o pag-tune in sa Vibe 105.5 FM. Sa inyo pagka-good vibes today. Remember, life's too short. Enjoy your life. Enjoy your day. Keep the good vibes going and always be happy. Stay blessed and keep your mornings light and fun. Once again, this is your DJ Rick Rick reminding you all to stay positive, stay inspired, and keep the vibe alive. Once again, catch you again tomorrow. Same time, 9 a.m. to 1 p.m. Same station, dire lang. Survive 105.5 FM. Feel the vibe.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: Yo, what is up? Time check. Hey, it's already 1:14 in the afternoon. Grabe, kapaspas oras na na. And wala ta kabantay. Nga alauna 14 na di ay. And, kibaw na mo. It's already pales or hapon na. Starting 1 p.m. to 5 p.m. ang yung kauban sa kahapunon is ang inyuhang Marites. Magchismis-chismis na badag unsay mga trending dire social media, mapabuhol man, mapa-national Philippines or bisan pag international na siya, basta naaratay ka ng, sige, gitawagan na natay ka ng source of income. A source of income. Isa sa na. And I just like to kanang paila-ila ng atong kauban dire karon. Ahay. Ang DJ ninyo sa inyo ang sayo sa buntag. Yes. Alas 5 hantod sa alas 9. Grabe, tingkatog pamanahon. DJ Saban. Oh, tagaan ang masipang palakpakan, be. Oh, gasara matong usang inglaya. Ayan, naniud to ba, naniud to. Oh, sa mga tanan diha, ha? Alauna na, basi, pa mo maniud to. May kaon na kalab. Ay. sa radio na lang, balablab. Oy, kay, wala man tayo nga na sa personal. Ay. So, later at 2 p.m, I'll be giving some chismises, ha? Para kaninyo ang mga vitamins sa inyong mga kabukugan. Kay nanarama ko yung nailhan dito sa Muas Albor na muingon na nga oh, kung diligig ko kadungong chismis sa kaadlaw kay muna kog mangurog. Muna asa na siya ka ng vitamins. Grabe na bitaw mingin siya nga mudong ranas balay kay ay ti namo chismis ron ti anong nita ang chismis alas 6 sa buntag nangurog na ko. Ay nako. So later 2 p.m. I'll be giving some chismises para sa inyo. So for the meantime, let's just listen for some songs. Kay bawo na mo ang relapse session ni Papa BJ. Dapat alas 10 pero gihimo na ng alauna. First song is a song from Silent Sanctuary titled Sayo. Oh, alauna pa ha. Basta inay mo hilak ka nito taod ha. Sometimes dili gid nimo mahibaw-an na kunsay imuhang itubag. So here's sayo for you. Ay.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: Yo, what is up, time check? It's already 1:47 in the afternoon. And I'm just still vibing to get up with your papa right here, Papa BJ. Medyo malayo wala yung camera natin na sa live. Actually, we're doing live in our TikTok account. So, sa mga nag-view and nag-join sa itong TikTok account diha, thank you for joining sa itong 2 viewers with 40 likes. Natay 40 likes diha. So, thank you. Sa mga nagkuhan. Oh, shout out to Side Miles. Shout out sa'yo diha. Shout out ni mo. And shout out po ni Gwen all the way from Nueva Ecija. So yeah, again natay gamay nga chismis karon no, na naay ka nang nay nag-share nako gabi eh. Mhm. Kasi nako gidungan noon gabi nga little bit of salo-salo and then naay gamay nga ka nang kuan nya eh, nga baso-baso. Baso-baso. Naay gamay nga baso nga gipatuyok. So naay mga nanggawas nga story. Mm-hmm. Actually, we didn't know na naaday ka ng kuan. Naaday ka ng, si tawag na, naay ka ng, alam mo na, naibroken pala sa grupo. Okay, duha mga event ang gidungan gabi eh. Birthday sa barkada. And then, isa ka birthday. Katong pagka, isa na, kahapit na, alas G's. So, alas G's na ginito yung abot ko. So, time for relapse na. So, nanay na ngota na nga, bus, di ba na amang kasi ka ng stasyon sa radio, boss? No, unya, unsa may matabang na honey mo. Pinaana po da. Ay, boss ba? Di ba, mura mo kasi Papa Dudut. Papa Dudut. Ano nga, ngayon siya nga. Ko ng boss ba, kanang, actually, nag-call off me sa ang girlfriend yun, boss. Mm-hmm. Call off me sa ang uyab. Unsa may angay buhato na, boss? Siya, ana siya. So, ingon ko nga, sa may angay buhat po ni Muha, nga pariha man, taga-cool off mo bunoy sa ang uyam. So, parang gwara, same, dili, joke na to nga, nga cool off mo sa ang uyam, kaya wala man taon tayong uyam, ay. Sa man tayo, sa may uyam po na to. Kaya man ta, GSB. No girlfriend since birth. Ay, joke lang, sino yung makadungog diha. So, yeah, kaya ganyan siya nga, kuan, nalagay ko na siya yung problema sa kanang ihang relationship. So, wala na ako taga-daghanag istorya. Ang kuan na ginakawa na is, dili gid ko makatabang ni mo. Ang makatabang rin sa imong relasyon is kamang duha. Diba? Intabang po dang kanang kuan. Intabang po dang kanang serbato sa kanang serbato. Serbato sa kanang dump truck. Bitaw. Ang mga kuan na gina na makatarong ragod sa inyohang relasyon is kamurag yung duha. Mm-hmm. Kaya ako dili man ko professional counselor when it comes to kanang relationship. So much better kung kamong duha ang inyohang istoryahan ang silag siyag tarong. Diba? Kung paminaw ni mo mas aggressive ang mong partner, so try to be in the low part. Mm-hmm. Ikaw ang magpakumbaba. And then kung kanang kay og pareha magud mong aggressive, pareha mong isog, then di kanang inyohang pagistorya nga kuan, wala istorya na mahitabo. Mahitabo ana is away ra gyud. Kung pareha mong aggressive kung magistorya. So try nga kung aggressive siya, so speak softly. Di ba? So para ma kuan ninyo, para matarong ang inyohang kanang conversation. Di kay pareha mong kanang aggressive, so pareha gid mo nang digid mahimo nga normal lang inyong istorya. Away gina siya, 'di ba? And then ngan ba ko niya nga og kanang ganahan niya ni kay magistorya niya ayaw rong gabi una. Nga naman boss, kay nakainom ka. Dili nimo ma-sure ang imong istorya. Ang imuhang i-istorya na or imuhang i-chat ana niya is kanang drunk, mag-drunk chat bitaw ka. Kanang wala na nimo huna-hunaa og sakto ba ni nga chat nimo or kanang appropriate ba ni nga i-chat niya. Bitaw? Nga butang bitaw. So, never chat someone, especially kung gikan mo nag-away, nga hubog ka mo chat. Kay pwedeng mas mulala pa ang inyuhang away. Diba? So, ingon ko niya, kung ganahan yung kunin mo tarungon inyong relasyon, ugma, ugma nga ugma, unsa mo urasa makamata, ug pwede mudong ka niya or mag-set mo og oras nga magkita mo para mag-istorya mo or pwede mo mag-video call. Ayaw gud sagot nga chat-chatra. Kay pwede man ma-misinterpret niya ang imuhang chat. Diba? Kung chatra, daghan kayo interpretation nga pwede mahitabo sa kung chatra, kung text ra. Diba? So much better kung mag-istorya gud mo nga face-to-face or in a call. Kay para kay ako mo gud mag-istorya og tawo is I'm an observant person. Dili ko ganahan mag-istorya nga mag tan-aw bitaw sa lain. I like to talk in a person nga makig eye to eye gud niya. So makuan nimo ang kanang iyahang kanang expressions. Mm-hmm. Kay eyes can't lie, di ba? Uy, kanta yun ah. So yeah, ngayon na lang. Muna akong advice ninyo na if you got problems, ayaw gud mo chat o ayaw gud mo panawag o nakainom na mo. Kay mas mahim, kay mas kanang dili na mo kakaibaw or you don't know unsa na imong ipang-ingon niya. So again, ayaw pag-drunk chat. Wag na wag mong gagawin o magtagalog sa takrayo kay naatay ka ng naatay viewer sa TikTok from all the way from Revisiha nga nakataga na can't understand Bisaya. So, wag na wag mong gagawin na mag-chat-chat ka ng lasing. Mm-hmm. So again, it's already 1:53 in the afternoon. Napanisumpay later. For the meantime, let's just play some songs. Mm-hmm. So for next song, here's a song from the December Avenue titled Sa Ngalan ng Pag-ibig. So everyone, stay tuned all here at Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: Yo, what is up, Time Check? It's already 2:15 in the afternoon, and you're still vibing together with your papa right here, Papa BJ. Dili lang si Papa BJ yung kauban dire karon. Ginapo tayo mga kauban niya. Nangipakit-cute sa tong TikTok live. Grabe, oh, naga-finger heart na. Oy, grabe, ba na silang duha. Oy, let's welcome, good. Mark intro, no? Kanang mga kauban na to dere sa station karon kay naa sila gihuwat. Ay, naa sila gihuwat. Kaming tulo dahil naa gihuwat. Alasin ko pa. So, let's welcome DJ Rick Rick and DJ Shabelle. Grabe na, mga DJ ni sila sa Buntagon. Kaya kita kay, kuhan man ta, night owl. Night owl, afternoon owl ta. Abalis naman ta makamata. So silang duha magibutang sa buntag sa'yo. DJ Shabelle is on air every 5 a.m. 5 a.m. to 9 a.m. And DJ Rick Rick Diretso sa 9 a.m. to 1 p.m. Permanente, ginakon siya sugsugun si DJ Rick Rick. Kaya diretso, 1:30. Diretso na nag 1:30. Karon diretso na ginisiyag 5. Wala, alang-alanga. Diretso na ginisiyag 5, bro. So, yeah. What's up, may mga topic na daron sa social media, no? Daghan siyag topic sa social media. Pero, kasagaran is kanang politika. Mm-hmm. And then, more nice nga itong ihatag ni usa ka microphone nila, no? And then, I'll be using the other microphone pod para makatingog sa silang duha.
2: Hello!
3: Wala pag i-on, oy.
1: Hindi, naka-on na. Naka-on na ng microphone.
2: Hello! Yes! Ha! Welcome me back!
1: So welcome nato no si DJ Rick Rick and DJ Shabelle.
2: Wow, ganyang kadlaw na ko dire.
1: Diretso na siya hantod hapon.
2: 5 a.m. to 5 p.m.
1: 12 hours yan.
3: Sobra Paskoan.
1: Work na amoy naman siya. Di na rin pa shoutout yan iha dahil no sa itong TikTok.
3: Yes. Ang asawa ni Boy Sunog.
1: grabing name no, Boy Sunog. All the way from?
3: From Hagna.
1: From Hagna. Si Chabalita. Cabellenia.
3: Yes. Ang asawa ni Boy Sunog.
2: Boy Sunog.
3: Boy Baga.
2: Iba
1: yun. Iba yung baga ng mama mo. Lahi na to ah. So, we're chika ganiya nga, gimension ni DJ Rick Rick. Unsa asa to yung chika?
3: Yeah, katong chika na to nga katong na sikat karon sa pwede pagka-viral sa social media.
1: Uh-huh.
3: Yeah, katong Yokoy's Cafe.
1: Oo.
3: Kwento siya sa mga sa tawag ato discrimination.
1: Mm-hmm.
3: Discrimination kuno sa ato ang brothers and sisters sa LGBT part. Oo. Mm-hmm. Tungod lang atong Spanish latte.
2: Just tungod lang sa kape.
3: Tungod lang sa kape.
2: Kape ko
3: ang kape. Ha, usa ganito yung niya ha.
1: So usa na siya sa sikat niya dire sa kafe nga kuan. So di na nato i-mention ang name sa mong cafe kay ay
3: hadlok.
1: Oy. So yeah, unsa ganito mga chismis sa nga daghan kay daghan man to kayo ang gibasa ganiya nga nalibog na sad ko.
3: Naglibog na kasi mo gibasa to. Daghan mo kita gibasa.
1: Ay.
3: Oo, mao ni siya nagprotesta nga to ang brother from LGBT family nga i-boycott ko do ang cafe. Oo. It is because sa kuan lagi ko no sa pag-discriminate ko no sa iyaha ko no nga and then naa siya mga bad words like actually maka-offend yun siya like kanang ingnon nga paghikog na lang something mga ingon ana ba mga disrespectful nga mga words ha. I'm out of here.
1: Next question.
3: Oo, ayun.
1: So, okay, naapod niya nga problema, no? So, a lot of things na gaya, this yan ang magkatuyok-tuyok na diri sa Pilipinas. Pilipinas, especially kaya ng mga discrimination.
3: Yes.
1: Mm-hmm. Nga, anong mag-discriminate pa man ta nga, kita ang tanan is imperfect man.
2: Yes.
1: Diba? So, mapunay usa nga, gusto na ako mawa sa traits sa usa ka tao. Nga, why don't we treat every people or every single people fairly? Diba? Nga, dili ta, hilak na si DJ Sabel. dili ta magkuan bitaw ganang sabay tao gana dili ta mag feel in ganang entitled in everything.
3: Okay. Yes.
1: Diba? Porket ikaw ang owners o sa kasikat niya nga ingana and then you're just nana kay feeling nimo nana kay power to say things like that na diba?
3: Oo. Siguro basig kuan pod sa batasan na gyud na niya nga mm-hmm. mahug nga racist.
1: Oo,
3: mayon ana. No kay ang tao mangod bisag unsaon nimo siya og kuan kung ingon ana na gyud ang iyang batasan ingon ana na gyud na
1: mhm ana po ingon ana nga tao so lisod yun nato di gyud nato ma please ang tanang tao so sa mga people pleaser diha pag utro na mo
3: sorry noted
1: okay not every single people every single person in the universe kay ma please nimo mhm
3: tinuod
1: yun diba? So so,
2: so di sila sa hagna.
1: Ah, Boy Sunog. Salamat sa shoutout, Pops. Pero hihihi. Wala, di ay may sa hagna na ami nagpuyo sa Maribuhok. Shoutout sa mga taga-hagna o sa taga-Maribuhok diha. Maribuhok. Grabe. Ayun, San Vicente, Maribuhok. Oh, shout out sa mga taga Maribuhok diha kana po na ilhan isa diha.
3: Ay, kinsa man na?
1: I don't know. dili sa pickleball.
3: Lahi ang iyang giduhaan.
1: Ay.
3: Basta kay sports gihapon siya.
1: basta kay pasingot.
3: Ay, oo, basta kay
2: diba? May nag chat na.
3: Diba? Oo. Moto.
1: So, yeah, again, people of the Philippines. Magkuan lang kita, no? Atuan na gyud ang utrohon ng ingana nga batasan.
2: Magbago na kayo.
3: Yes, mindset sa tao.
1: Mm-hmm. Mindset sa tao, gyud. Atuan na gyud ang utrohon. Mm-hmm. Na, ano ba? Treat. dapat maging fair ta sa tanan, no? Dili ta dili ta feeling inferior.
3: Yes.
1: Dili ka feeling taas kanila. So, bisag asa kay butang, dapat humble lang gihapon ka kay moabot ang panahon nga mawala ka sa kalibutan, no gihapon ka kay bawo ka sa kay butang.
3: Tinuod. Mm-hmm. Oo. And actually kung libre naman pud ang respeto.
1: Oh.
3: If dili nimo kayang bag-ohon ang imong kaugalingon, bisag respeto na lang isip usa ka tawo.
1: Mm-hmm.
3: Diba?
1: And ang usa po na naka-trigger to is na siya word gyud nga gikuan niya. Yes. Nanay death threat man gud.
3: Yes.
1: And that's a very very very very not. Yes. Very very not. Dili gyud na siya maayo nga butang nga imuhang ikuan and especially i-post na nimo sa imong account is dili po siya personal account ha. That's a Facebook page sa imong company. Sa imong negosyo. So grabe, so kuan na gina naamang consequences nga mo abot and just be ready og unsay maabot nga consequences nimo. So yeah, mora na mo ang first chika, napagay may daghang chika karon nga mo abot din yung kahaponon. Ready na kayo si DJ Rick Rick, oh, magwag chika. So later we'll be giving some chika sa gihapon, pero karon muna Tagalog, no? Kaya namin na Tagalog na enjoy. Let's just listen for some songs for our next song. Here's a song from the Eraserheads titled With a Smile. So stay tuned all here at Vibe 105.5 FM. Feel

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

pilit ko mang ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Vibe 105.5.
1: Louder than your weekend plans.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: 105.5.
1: Relax. You found the frequency that feels like home.
2: Vibe 105.5.
3: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home.
1: Vibe 105.5.
2: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: 105.5.
1: Feel the fire.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Vibe 105.5.
1: Louder than your weekend plans.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: 105.5.
1: The following program is a paid sponsorship and does not necessarily reflect the views, opinions, or editorial policies of Vibe 105.5 FM's management, staff, or affiliates. The content of this program is the sole responsibility of the sponsor and its representatives. Any statements, claims, or opinions expressed by the host, guests, or participants are their own and should not be considered endorsements or factual representations by Vibe 105.5 FM.
2: Libot nga kabarangayan?
3: Oo, oh, eh, kaya blaw-blaw, sige lakad.
2: Ay, sa mga preska ang autan. No, kaga taga barangay Bantayan na siya, puro ka 5. Lagi siya na siya ka veterinarian. Di nagapambulong sa mga karabaw kaga baka, lawlaw pa, agapag inasugat sa niya customer. Di muna galing na nagatumar siya sa amigos ka kapsul. Tungod kung kisa, hindi na kainit sa tubig, tumar na yan, sir.
3: Oo, oh, tumar na lang, kinasigay mo.
2: Kuna mo, kuna. Pero kung may time kaya, sir, amigos sa kope, ang inaano mo. Pero kung daw ko dali, kaga naman ang amigos kapsul na lang na
3: tumar. Okay na, baltihan ko kasi mo live drive nga may bago mo. Tinawag ko naman na, amo naman na.
2: Ay, pero anong nabatyagan mo, sir, maayog yung mga epekto eh, sir?
3: Oh, daway ka ginakapoy. Daway lang ka pa ka ni atrasar kaon, daway lang ginagutom ah.
2: Sa edad mo nga 66, sir, medyo ka pamalo pa?
3: Ah, sus, babagsik pa ah.
2: Yung sir, meron legal na sa nga Purok 5, Barangay Bantayan. Ay, nakita ko sa bago mga palangga nga bago lang nagalin sa kay Ma'am Diday Macurio. Kaya ko na daw may nabit-bit sa nga capsule. Ito yun nakita na ni Amigos Capsule Gate. Salamat, gin sir. Kaga may nga adlaw gin sa atong tanan. Kay mapulit man ko ah.
3: Sige, sige. Maintain ko ni kay daw mayo gid ah.
4: Yes, damo nga salamat. Dira sa may Bantayan ka bang galin? Diday Store, aradang aton Amigos Capsule kag Amigos Coffee. Ha? Bilog nga nagapamati subong or sa kabilugan nga nagapamati kadto lang kamo sa pinakalapit nga butika kag pharmacy da. Pamangkot lang kamo balas ang Amigos Coffee kag Amigos Capsule. Try nyo ang aton nga products kay makahambalig ka mo. Wow. Super effective. Yes, damo-damo gid nga salamat. Wala na kita sa oras. Ini na lang si Kuya Angel magahambal basta kape kag food supplement Amigos Capsule kag Amigos Coffee. Damo ka salamat kag mayong aga sa tanan.